Tabiri, tongan-tongan ba sisak pa sindagi, matamisi ahong ka, matang-matang mo ina. Makal matil ki tarong kaya sandok jari ba si, akas pa ni falki kang lachan na dagini. Hausagay ki pung tari tari, sandok jari, konjel na chong.

0: dare
1: tahan jakri bei sei sigaloinana ngasigidi ngai kho ta khisi thauram sandok chaba matanga sida loishinjeri tabiri babum namakpu amukahanna vanlal thoi bini thauzamna khurumjeri

0: My Dinesh, nang si lebak ti pay ni ko ha?
1: Kari no hari si bo.
0: Dao ya banu pa hai ba do oiri natra.
1: Kari dao mo da? Ay ni yari si bo. Huzuki matam da bo. Dao ya ba yada ba? Kena ba kari leri ba ki?
0: Ado huzi pao ba di bay na ingon degi dao ya ba heli dina.
1: Sigi matung degi di bay na mukhe lagan ya siro.
0: Sigi bo de. Nupi hai ra sa hargi ningon. Isa anu pa amas yo pang jare. Sarkar gi iskul da waza amas yo pang le. Nupi ma pa amas yo wata pa da ba imung ne. Masine dao ya ba hai ribe se.
1: Bay sa du mga hai. Nungli soi dan dao ya rakeni. Hona ba da tuk bigenu.
0: As nangum na kudung sa ba di. Pang ga da bu maandre da. Ado wa ma di kanau se.

0: Haydi şöyle mangalı.
1: Tam labalam da masida mechak amagaloina na leli bani. Kontang oina yairi ngasisu nangi konjeltana waraganu laklagani cheklagi saklon lautuna. Mathang da tabirasi moirang temti kendragi konjelda ningtau khongjam medajitna sairing ba isei.

Mekup ama fawa kalu daba pun sini, ngasi nang aina hingliba. Saku daba sambal amana, mayek la na kabiramle nang aigi marakta. Hau kraba pun sigi saktam amadadi nang ai kayada nak narang kraba.

Dahan sa kiba isa-isigi, sa isa pa asem amerzit. Sa iling ba na, narendra ni ngomba. Matangga mong tabi na si Lashram Kumar Singh Gimayikta, Tingbayzam Bipin Chandra na sakpa, matamisay. Sa isa pa sina, asum na sa hori. Taibang da ay gini, haibang ang drabi, manglanda lao ko nung sirabi.

Tahan sa kipag isa-isi sa isa pa nung may tim pahari sa iling bana sa red arambam. Tungan-tungan ba sa isa pa sindagi manipuli matami sa itabiri? Akas ba ni Infal, hausik sandok chari, chayul sida manipur, putok padating bang ba, kaidim Victoria, yureka yurembam amadi irungbam manisana. Thauram putok pa sagol sem Roma.

té la loi han jabi ma pam da ta ki di ye si ma tong ta ra pu da la loi han jab na phai ma na si ka da i no ti en da lo ka da asum na la loi ma yam ching a chi na hai rem gi yum tong ku ding chang chang da na ti rak pa na rak mong chong tu khong pu na ma sil chang chang da na ti rak pa ma tam da ngai khongon bi ti bu phang de numila se asum asum thengjel lak pa amam bana narin chalak pa matam da ngai khongon bi upai leitra na panthong ma pa gi lokon da gi cha thol le hai ga hairem khun gi adung ba hairem gi khong gi khong kha da lo tun le matama sida nai bu bana mamom lang lang len gi achung ba aning ba apam se kana gi ma pham da hai duk asum na mathang mathang thirak ba lai tak na ut na ta ba una na long thoi long na ta ba una na ne up chali ngai khong am bi se la loi tari la sna thirak ba matam da amam ban na ran chalak ba matam da ngai khong am bi hairem khungi khong ma kha da lo tu na le ri ba do am ban na ran chalak ba matam da la loi am na ure hey khong ma kha da mi am le re na mayam pro ma se changchat lak pra matam changchat lak ma matam da di ngai khong am bi la loi mayam su u ba da ipai kori kare ma sa do ki ba na thak thak thak thak ni matam du da la loi han jam na pra pra changchat le la ha nu rai bi ma nu chi bi kari gi adu ta thak li ba no kari gi mi pai li ba no ngasi dina luang gi pakhang aina nang bu ta loi sing da chan na ba gi dong ta pan thau na pa gi ma phan da hai rang lai ya hai khan chu na lai khan chu na ne hai jing pot hai ka gre do adu ngasi ko ba ko ro un mi ta gi nura oi bi na ha pu pakhang ai gi iran yai da chala ji asum na hai ro ma tam da ngai khong an bi laloi hanjabagi yawado malem leime imana nan tharak bagi arum baduga chap manan lum mami mana chap yungal leye ngai khungam wa mate ta haiti mata matu da ngai khungam bi pai lok sing chau bi chanurani pai ma lok sing chau bi ni masabi thanglen poinaw na habu amtang unage amtang lakna ba chinge haidna mahangna laloi hanjabda laloi bu ipa cha nura oibi ayhak tina ngasai ayuk gi yenda angan badagi pantho ipa gi loko lasda uche ngak tun lerem adana hoji ti matam machina chum chang panina awa huijong lang le chan thangning ba pol edo adana karigumba khara sa jagadi luang na khoi gi ne lamdam yobang amaroi pandum panaw khara lourag charabadi sama pangan kan khat kani do ngai khongin bi wa du ta bada la loi han jaba thaja khara na pare adu di la loi maya ma du da kariyeng ina khoi hokji ba pandum panaw thiro hai na pandum pana o ti thi re hai ga ngai khong am bi da pi ngai khong am bi pandum pana o do pan thong ma pa gi lo ko le tra lo song an da ne cha la ga ne dai ba ma tam da ngai khong am bi pana o do pandum ma do yeng le hai ga jing u thang jing bu tha gon ja ri he sing u thang jing dai ning tho ngai si to le bi lai ba thi bi ai gi inak da sabi manja pamu ba mahak pune lahan biro haino thogon thoni jarak pa jingi matung tarak pada laloi maya masidi ning ba thunge haro re haidna hakdei ayak pa wangli ating ba je thai haigana mai mai yogi maya ya duna ta ta jon lerak pa

Laivon azit amadi mapang nasakpa ko matamisay tabide. Singlon ge say rol ge aroy bada tabide si. Ki selun amadi mapang nasakpa lamkang matamisay.

Kaya siya luna mali mapang nasag pa, langkang matamisay tahan jari pagaloy na na. Singlong gi siya rol, matangas sila lotion jari. Akas van infal, hosig, mar paiti ama di tadaw gi tawram, matang matang tabirasi.

matangi isaya mung lakot jage mayam no ngaina tabiyo matangi film si tampa mani film gi saini ms sagai jamna saiding ba renbi thauna na sairang bi saini saisakli bana arbin sibam isaya sigidamak taninge haiduna khanbirak libiasi nganthoini nganthoi da haijening badi mathangdadi leipham su soiden hapiro ko isai dahanjarage mayam punna taminasi

ngan thoi na leipham ibirak le khujik thang gadagi ne haina mathang dadi kawro haina so habirai mathang gi sei mula khuchage noba film gi sei ni lokachari basi shore sidang na sei rengba o git na sei rang bi sei ni sadanandana sak paisai ase pasoi part 4 dagi hijam ajem na khanbirak pani mayam panna nungai na taminashi.